0: suka shigo. Dalili kuwa shi ne yadda suke karya kaya, suna lalata mutane dukiyoyi. Misali, za ka ɗora kayanka kafin ka je, sai a yi ragi, sai a rage naira 10-20 yau gobe. Kusa a wannan lokacin za ka iya samun mutane a mota guda ko wanda ya rasa miliyan 4, miliyan 5, miliyan 6. Yawanci jarukan mutane sun lalace. Idan ka tambaye su menene dalili na ragin, su ma kamfanonin ba su sani ba. Kawai za su gaya ma cewa sun ga wani kamfani yana ragi. Su ma shi yasa dole suke rage. Shi kuma wancan kamfanin yana rage ne saboda dama da ya samu ya shigo da karafuna daga ƙasar waje, wanda ya shigo da blade da kuma shi asalin scrap din daga ƙasashen waje, wanda zai ishe shi ya aiki na wani ɗan lokaci. To baya buƙata a kai mishi kayan saboda wancan da ya shigo, shi yasa sai ya karya kayan. Na mutane abinda ba su gane ba da shi ne ake cewa jari bola, kamar za a je bola a nemo kayan gwangwani da yawa. Amma yanzu kayan gwangwani ya zama kamar gold. Siya ake aunawa ake, duk inda kaga wannan motan kudade ne, miliyoyi ne ake zubawa a siya wannan kayayyakin.
1: Kamar dai yadda aka ji, wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da masu sana'ar ta jari bola ke fuskantar kalubale a sassa daban-daban na Najeriya. Ana zargin wasu daga cikin masu sana'ar da ba da damar tara bata gari da ke barnata dukiyar gwamnati da ta jama'a, baya ga zargin cewa wasu daga cikinsu na sayen kayayyakin sata. Jihohin Gombe da Borno da Neja da kuma babban birnin tarayya Abuja na daga cikin wurare da a baya gwamnatoci suka ɗauki matakan takaita ko dakatar da sana'ar jari bola. To sai dai ɗaya daga cikin masu wannan sana'a kuma kakakin kungiyar a jihar Jigawa, Abubakar Awal Shehu Mai Gatari, ya ce akwai alamu dai har yanzu ba fahimci ainihin gudunmuwar da wannan sana'a ta suke bayarwa ba.
2: Jihohi ko ince shugaban jihohin da suka hana wannan sana'a ba su ma fuskanci mai wannan sana'a ba. Domin idan ka duba wannan sana'a, sana'a ce mai matuƙar tasiri a cikin al'umma, wadda ta samar da ayyukan yi, tsaftace muhalli. Babu wani ɓangare da wannan sana'a ba ta shiga ba. Kuma ɓata gari a cikin wannan sana'a da ake magana ba wai wannan sana'a ce kadai mai ɓata gari a cikin ta ba. Ɓata gari akwai a cikin malaman makaranta, akwai a cikin malaman addini, akwai a cikin jami'an gwamnati, ɓata gari har cikin jami'an tsaro ma. To idan har a cikin waɗannan mutanen da na zano akwai ɓata gari, to kuma ba mamaki bane idan an samu ɓata gari a cikin sana'ar jari bola ba. Saboda duk inda kake nema kanka hanyar da zaka samu ka tsira da mutuncin kanka, to wani yake fakewa da wannan sana'ar ko kuma wannan aikin domin kawo wani muradi nasa. Ko fakewa daga cikin wanda ake kama daga cikin masu wanda ake alakanta su da wannan sana'a, ina mai baka yaƙini cewa idan ka samu mutum ɗin zaka samu 99 ba masu wannan sana'a bane.
1: Wasu daga cikin masu sana'ar ta jari bola na bukatar gwamnati ta rarrabe tsakanin masu gudanar da sana'ar bisa ka'ida da kuma waɗanda ake zargi da aikata laifukan sata da lalata kayayyakin jama'a maimakon yi musu kuɗin goro. Malam Sani Muhammad Sabo, ɗaya daga cikin dillalan jari bola a Najeriya, ya ce akwai matakai da suke bi kafin su sayi kaya daga hannun wani.
3: Akwai abin da idan ka gani ka san wannan daman na gwamnati ne da rai, ko kuma ko ba na gwamnati ba ne ba, shi wanda ya kawo ma bai kai matsayin ya mallaki wannan abin ba. So na farko abin da zaka fara yi, zaka rike wannan abin, ka ce wa shi wannan mai kayan ya je ya turo asalin mai kayan, idan ya ce ba nashi bane kenan. To kaga da wannan foil din da aka kama shi, idan ya tafi bai dawo ba, kai kuma wannan abin zaka dauka kashi office din chairman naka ya ajiye domin a shigar da report cewa gashi an kawo wannan abin, amma mai suspecting din sa har an karba an ajiye, ko da abin wani abu zai je ya zo. Sannan kuma in za a yi lodi, dole sai ka zo ka nemi permit lodi a gurin chairman naka, ya baka takarda ta izini, kuma an haɗa ka da wannan tax bill wanda zai je ga lodin da ake yi, ko da za a samu son zuciya a cikin mutanen mutum da ka san ba tare an zama ɗaya ba.
1: Masana harkar na kallon yi wa masu sana'ar rajista da sa ido da kuma bin diddigin kasuwancin 'yan gongon ɗin a matsayin wasu hanyoyi na rage matsalar. To amma wani ƙoƙari ƙungiyar ke yi wajen ƙara tsaftace sana'ar? Ko matakai da take ɗauka kan mambobinta da aka samu da hannu wajen sayen kayan sata ko ɓarnata dukiyoyi? Kakakin ƙungiyar na ƙasa, Injiniya Nura Abdullahi Ramadan, ya yi mana ƙarin haske.
0: Ta wannan ƙungiya ta mutane suwadin tun daga mataki na ƙasa zuwa jihohi da local government, akwai matakai da yawa da muka ɗauka. Na farko dai akwai jami'an tsaro na ita wannan harkar sana'a da muke cewa task force, wanda aka kaddama waɗannan jami'an tsaro suna aiki kafada da jami'an tsaro. Kuma alhamdulillah muna kamawa sosai. Wani zubin za a ga mutum ya zo siyar da kayan, wajen tambayoyi da za ka yi mishi za a samu bara gurbi ne za a kama a miƙa jami'an tsaro. Wani zubin kuma idan mutum ya kawo kaya, kai a kan kanka an ka kalle shi ka san cewa wannan

To madalla da fatan an nishadantu da haka ne muka kawo karshen labaran a wannan lokaci inda kuka ji cewa ƴan ta'adda sun yi garkuwa da mutane sama da 50 a wasu harhara da suka kai sassan jihar Zamfara. A yau ne attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote zai kaddamar da gina sabuwar matatar mansa a birnin Nairobi na kasar Kenya. Hakanan kun ji cewa kungiyar tsaro ta NATO ta yi Allah wadai da barazanar Russia na yin amfani da makamin nukiliya kan Ukraine. A madadin Ahmad Abba da ya tsara shirin sai Shamsiya Haruna da muka yi asibanci tare da ita Mustapha ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga madadinsu ka misali ke cewa mu wani lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger Kamaru da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana. An kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22. Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su. Yan ta'adda sun yi garkuwa da sama da mutane 50 a wasu harhare da suka kai sassan jihar Zamfara. A yau ne attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote zai kaddamar da gina sabuwar matatar mansa a birnin Nairobi na kasar Kenya. Haka nan za ku ji cewar kungiyar tsaro ta NATO ta yi Allah wadai da barazanar da Russia ta yi na amfani da makamin nukiliya kan Ukraine. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ana ci gaba da zaman zulumi a wasu sassan jihar Zamfara bayan da yan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyukan ƙananan hukumomi uku da suka hada da Gusau da Bungudu da kuma Maru, inda rahotanni suka tabbatar da cewar sun yi garkuwa da sama da mutane 50. To sai dai kamar yadda za ku ji a rahoton Faruk Muhammad Yabo, dama waɗanda suka kama a wasu ƙauyukan na zaman amana ne da su a baya.
1: Kamar yadda bayanai suka gabata, yan ta'addan sun kutsa kai ne a wasu ƙauyukan Maru da Bungudu da kuma Tsafe, inda suka yi garkuwa da mutane da aka rasa hakikanin yawansu. Amma mazauna yankunan kamar wannan malami daga Magami na cewa sun fi 50.
2: A yar gaza barai da masu dirin musu nan ma sun kashi mutane kuma sun yi kidnapping musu a garin Magama Meleke. Bayan sun kashi mutane sun kidnapping musu kuma sun kwashi kayan da suke kuma sun kona garin makusan gaba ɗaya.
1: Haka labarin yake a ƙaramin hukumar mulkin Bungudu.
3: Mun yi safiya da ibtila'i na shigowar yan bindiga wanda suka shigo inda suka shiga wata unguwa mai suna unguwar Sarki, wanda harin ya yi sanadiyar daukar akalla mutum 12 zuwa 13.
1: Rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara dai ta tabbatar da hadin wa manema labarai. Sai dai a ta bakin wani mai tsokaci kan harkokin tsaro a yankin Doho Dan Sadau, dama mutanen wasu ƙauyukan da 'yan ta'addan suka sace na zaman amana ne da su kamin hakan ta faru.
4: Wata ka san mutanen nan ba su da amana, garuruwa ne wanda suke mu'amala da su, wanda suke taimakekeniya da juna da su, wanda zaman ya zama tilas dole su zauna da su. To shine yanzu suka fusata suka shiga cikin garin suka kwashi ƴaƴansu da matansu da dattawa. A kan ƴaggada ɗin, ƴaggada tana kan hanyar Dan Sadau, sannan ita Magama mai rike ita kuma nan ne matattarai ƴan bindiga ɗin.
1: Wata mujata tabbatarwa a Rafai Hausa cewa yanzu haka jami'an tsaro na kan aiki a kan matsalar. Faruk Muhammad Yabo, Sokoto, Rafai Hausa.
0: Majalisar Dokokin Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara fassara dokokin kasar zuwa harsunan Hausa da Yarbanci da kuma Ibo da sauran harsunan kasar. Babban sakataren kula da asusun adana muhimman bayanai na majalisa Harry Wambua ne ya bayyana hakan a Abuja yayin buɗe makon labararin majalisar na shekarar 2026. Babban jami'in ya ce shirin fassara dokokin zuwa harsunan cikin gida zai faɗaɗa damar samun bayanai game da dokokin Najeriya, tare da baiwa ƙarin 'yan ƙasar damar fahimtar dokokin da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Tsohon ministan sadarwa na Najeriya Farfesa Ali Isa Fantami ya sake lashe zaben fidda gwani na kujerar gwamnan jihar Gombe ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP, lamarin da ke tabbatar da takararsa a babban zaben ƙasar da za a yi a shekarar 2027 da ke tafi. A lokacin da yake sanar da sakamakon zaben shugaban kwamitin shirya zaben fidda gwanin na gwamnan ƙarƙashin jam'iyyar PDP a jihar Gombe, Honorable John Bull Shekarau ya ce 'ya'yan jam'iyyar 2,555 ne suka fito daga mazaɓu 114 na ƙananan hukumomi 11 da ke jihar domin kaɗa ƙuri'a a zaben. Ya ce Fantami ya samu ƙuri'a 254, sai tsohon ɗan majalisar wakilai Kamisu Ahmed mai lantarki ya samu ƙuri'u 389, yayin da Honorable Usman Aliyu Gari ya samu ƙuri'u 112. Algeria ta amince ta baiwa matasa 500 'yan asalin jamhuriyar Nijar horo a fannoni daban-daban na ƙwarewa har 19, kamar dai yadda aka bayyana a wata ganawa da aka yi tsakanin ministan kwadagon ƙasar ta Nijar, Madam Aishatu Abdullahi Toldi, da kuma jakadan Algeria a birnin Yamai, Sa'adi Ahmad Ibrahim Salisu. Shugaban kungiyar FRSA da ke fafutukar kare muradun Nijar ya bayyana cewa wannan horo ne mai matukar amfani ga kasar.
5: Wannan babban ci gaba ne aka kara samu tsakanin Algeria da kasar Nijar. Da farko dai matasan Nijar mahi akasarinsu a can baya suna shiga kasar Algeria ne da zuwa Cirani. Hakan ya sa ƙasar Algeria a wani lokaci ta yi tattana kwaso 'yan Niger da masu sauran 'yan ƙasashen Afirka tana Niger. Kwasar 'yan Niger matasa kusan 500 a kai su ƙasar Algeria, kuma a ba su horo ta daban daban. Halin da ake ciki yanzu ƙasashenmu na Afirka shi ne suke da buƙata. Muna ta ƙara samun ƙwarin gwiwa cewa ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a ƙasar Algeria a watan Fabrairun farkon wannan shekara, za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ƙalubalen da ke fuskanta ƙasashenmu na IS babu kamar na tsaro, ko ba da horo ga waɗanda matasan. Wannan ba ƙaramin ci gaba ne ba, kuma zai taimaka ƙwarai da gaske wajen da farko ƙara danƙon alaƙa tsakanin ƙasashen namu guda biyu, sannan kuma magance matsalar tsaro da ainihin musababinta shine rashin aikin yi da matasa suke fama da su.
0: Ibrahim Salisu ne mai fafutukar kare muradun Nijar kenan. Shugaban gwamnatin sojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya kaddamar da matatar zinare ta farko a babban birnin kasar Ouagadougou, wacce aka gina ta akan kuɗi kimanin sefa biliyan 11 a wani mataki na shirye-shiryen kasar da ke kokarin ganin ta daina fitar da danyen zinare zuwa kasashen waje. Wannan mataki na zuwa ne dai da nufin tabbatar da cewa al'ummar kasar sun amfana kai tsaye da dumbin albarkatun kasar da suke da shi, musamman a daidai lokacin da kasar ke fafutukar wato ke fuskantar kalubalen tsaro da na tattalin arziki. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau Laraba ne attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote zai kaddamar da shirin gina sabuwar matatar mansa a birnin Nairobi na kasar Kenya, a wani yanayi da kotu ta haramta masa fara aikin ginin sakamakon rikicin mallakar fili a wahalar gwangwazo. Ta hada mana rahoto akai.
6: Cikin wata sanarwa, rukunin kamfanonin Dangote mallakin attajirin Afirka Alhaji Aliko ta ce kotun Kenya bata dakatar da shirinsa na kaddamar da aikin gina sabuwar matatar mansa a yankin Lamu na Nairobi ba, kodayake akwai yiwuwar hukuncin ya shafi ayyukan da za su gudanar na gina matatar, saboda yadda kotun ta umarci dukkan bangarorin da su dakatar da duk wani aiki a filin har sai nan da ranar 14 ga watan Oktoba da za ta sake zama. Da yake jawabi a wani taron masu zuba jari a Kenya a Talatar nan, Dangote ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa babu abin da zai dakatar da aikin. A cewarsa, a shirye yake tunkari duk masu yunkurin kawo mishi tsaiko. Idan za a iya tunawa dai, wasu al'ummar yankin Lamu na Kenya su 133 ne suka shigar da ƙara kotu, inda suke ikirarin mallakar filin da Dangote zai gina sabuwar matatarsa. Dangote na sa ran kammala gina matatar Lamu nan da shekarar 2030, wadda za ta riga ta ci ganga 700,000 a kowace rana na danyen mai, kuma aikin ta zai lakume kuɗi dala biliyan 15 zuwa 16.
0: Hukumomin Gini Bisau sun yi kira da a kwantar da hankali bayan samun rahotannin tashe-tashen hankula a cikin rundunar tsaron fadar shugaban kasar kwana guda bayan da tsohon shugaban kasar Umaru Sisoko Umbalo ya sanar da shirinsa na komawa gida daga gudun hijiran da yake yi. A cewar wasu rahotanni, an kwace makaman wasu sojoji da dama ciki har da manyan jami'ai, sannan aka sanya su a ƙarƙashin kulawar shalkwatar rundunar sojin kasar. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yitar da sabuwar barazanar amfani da makamin nukiliya da ƙasar Rasha ta yi, inda ta bayyana su a matsayin kalaman tayar da hankali da nufin tsoratar da ƙasashen duniya, inda shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Marx ya ce gwamnatin Moscow ba ta shirya yin sulhu da makwabciyarta Ukraine ba. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
7: Gwamnatin Moscow ta bayar na yin amfani da dakarunta na nukiliya idan har aka yi yunkurin killace yankinta na Kaliningrad wanda ke tsakanin kasashen Poland da Lithuania. Kakakin kungiyar Alison Hart ta jaddada cewa NATO kungiya ce ta tsaro da ke kare mambobinta kawai, kuma ba ta barazana ga yankunan Russia, yayin da ta buƙaci gwamnatin Moscow da ta gaggauta janye dakarunta daga Ukraine. A gefe guda, shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya bayyana cewa Rasha ba ta da wani shiri na yin tattaunawa ta gaskiya domin kawo ƙarshen rikicin da ake yi. Shugaban na Jamus ya bayyana haka ne a birnin Berlin bayan taron ministocin harkokin wajen Jamus da na Rasha da aka gudanar a New York, inda ya ce abin da Rasha ta nuna bayan taron ya tabbatar da cewa ba ta son sulhu. Wannan takaddama dai na sake fito da fargabar faɗaɗa rikicin yanki, inda Kaliningrad ke ci gaba da kasancewa tangar dabarun yaƙi tsakanin Rasha da ƙasashen yamma, yayin da Rasha ke zargin ƙasashen NATO da kisa yunkurin killace yankin ta hanyar atisayen soji. Kasashen yammaci a nasu bangaren na kallon wannan ikirari na gwamnatin Moscow a matsayin kaucewa tattaunawar zaman lafiya.
0: Karfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga Shamsiya Haruna ta sake dawowa. Shamsiya dazakin mana alƙawari
7: to Manchester City
0: na'am to yanzu jamu je mu
7: gasar Premier Ingila ta sanar cewa wani kwamiti mai zaman kansa ya samu ita wannan kungiya da laifin kusan dukkanin tuhuma 115 da aka yi mata na karya dokokin kuɗi na gasar kuma wannan hukunci mai cike da hargitsi ya zo ne bayan kwashe shekaru ana gudanar da bincike mai zurfi kan harkokin kuɗin kungiyar tsakanin kakar wasa ta 2009 har zuwa 2018 wato an ɗebi shekaru ana wannan bincike to rahoton kwamitin ya bayyana cewa kungiyar ta yi amfani da karkatattun kwangiloli na jabu da kamfanonin daukar nauyi domin boye ainihin biliyoyin kudade da masu gidan kungiyar ke zubawa tare da fito da bayanan kudi na ƙarya domin su bayyana wato kamar sun bi doka kenan to baya ga maganar kudaden shiga an kuma samu Manchester City da laifin boye ainihin albashin wasu manyan ƴan wasa da masu horaswa gami da kin ba da hadin kan da ya dace ga hukumar Premier yayin gudanar da shi wannan bincike to kamis masana harkokin wasanni na kallon wannan mataki a matsayin mafi girman badakala a tarihin kwallon kafar Ingila wanda ka iya girgiza daukacin tsarin gasar Premier kasar ko da yake kwamitin bai sanar da takamaiman hukuncin da za a iya yi wa kungiyar ba zuwa yanzu amma ana hasashen cewa hukuncin ka iya hadawa da tarar miliyoyin euro rage maki mai yawa ko ma korar kungiyar baki daya daga gasar ta Premier a gefe guda kungiyar ta Man City ta yi gaggawar fitar da martani inda ta nuna wato matukar mamaki da rashin gamsuwa da wannan hukunci na shi wannan kwamiti inda shugabannin kungiyar suka jaddada cewa suna da kwararan shaidu na gaskiya da za su wanke su kuma sun tabbatar da cewa za su dauka kara kafin wa'adin da aka fasa na ranar Juma'a wato 2 ga watan Oktoba ke da muke hange kenan
0: wato zamu shiga
7: wannan ya nuna cewa za a dade ana fafatawa a wannan shari'a kafin akai ga yanke hukunci na karshe wanda zai nuna makomar kofunan da ita kungiyar ta lashe a baya kenan
0: Manchester
7: City ba haka dan ba
0: ƴan Manchester United suna ta nuna cewa watakila fa su in haka gobara titi ne domin za su iya samu wasu kofuna da su da Liverpool to zamu jira mu ga yanda wannan dambarwa za ta kare
7: dazu ka san an yi wasanni na ban mamaki jiya a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a badi
0: amma
7: manyan kungiyoyi su ne wato suka bada mamaki irin su Nigeria Ghana da sauransu kusan kamar ma canjar stay a wasanta da cewa akwai kungiyoyi irin su Masar Senegal da kuma Morocco wadanda suka nuna bajinta a ita
0: wasannin
7: neman gurbi duk da cutatun da su sun ci wasannin su amma abin da zai baka mamaki shine ita Nigeria da Gambia ta yi mata 3-0 ko kuma
0: 3-3 da nema wasan ya bada mamaki matuƙa saboda kin ga a baya bayan nan in kika duba a wasanni hudu da suka yi ita Nigeria ce ke ta samu nasara a wasanni uku yayin da ita kuma kasar Gambia ta samu nasara a wasa daya to banda wasan Nigeria to kin ga kenan
7: ita ma Ghana duk da ita ta ja kaga wasan nan ragamar wasan da cibi da nema
0: a farko amma kuma aka zo aka
7: farfado a ci 4-2
0: na'am to muna godiya Shamsiya
8: RFI
0: to yanzu sai taskar siyasar mu ta wannan rana
9: barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a halin da ake ciki yanayin siyasar Najeriya na ci gaba da daukar zafi yayin da manyan ƴan takarar shugaban kasa a zaben shekarar 2027 suka fara fito da manufofin su ga ƴan kasa shugaba Bola Tinubu ya kare matakan tattalin arziki na cire tallafin mai yana mai cewa hakan zai gyara kasar nan gaba to sai dai kuma Atiku Abubakar yayi alƙawarin dawo da tallafin man fetur tare da bunƙasa matatun cikin gida don saukakawa talakawa da din rayuwa shi ko Peter Obi ya mayar da hankali ne kan gina tsarin da zai sanya ido sosai kan yadda ake hakar danyen mai da kuma kudaden shiga don tabbatar da gaskiya da rikon amana Mai shari'a Inyang Eko na babbar kotun tarayya da ke Abuja Najeriya ya dage sauraron karar da Atiku Abubakar da jam'iyyar ADC suka shigar na kalubalantar cancantar takarar shugaba Bola Tinubu a shekarar 2027 zuwa ranar 13 ga watan Oktoban 2026 masu kada karar sun ce sunan Tinubu Bola Adekunle da ke jikin takardar ya saba wa sashi na 137 na kundin tsarin mulki saboda haka suke neman kotu ta tantance gaskiyar lamarin na tambayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC Faisal Kabil cewa kaddara kotu ta yi watsi da karar a ranar 13 ga watan Oktoba yaya za su gamsar da ƴaƴan jam'iyya da magoya baya cewa ba ɓata lokaci da dukiyar jam'iyya aka yi wajen shigar da karar ba
10: wato duk abin da zaka yi a wajen yin jihadi wajen yakar zalunci wajen kawo gaskiya da adalci ai babu bata lokaci ko asarar dukiya a wannan duka wannan yana cikin abubuwan da muke yaka ganin cewa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu bai cika wasu sharuɗa ba musamman akan abubuwan da ya shafi takardun karatunka
11: to idan aka yi watsi da karai yayi takara tunda ku kun nemi a hana shi takara ne ya za ku gamsar da mabiyan ku ko mambobin jam'iyyar ku cewa ba ku bata lokaci ba
10: babu bata lokaci kamar yadda in gaya maka zamu gaya muku cewa anan abin da muka tura sun yi amfani da karfin gwamnati wajen ganin cewa biyu ba amma karfin da yake hannun wato ƙuri'a wanda da ita take yanke hukuncin waye bai jagoranci al'umma gashi nan ga ku wanda zai faku a cikin talauci kuncin rayuwa matsalar tsaro domin babu wani dan Najeriya guda ɗaya da yake sayan mai kasa da 1,500 in ma kana APC in ma kana ADC
12: bayan wani taron bita da uwar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar a garin Maiduguri jam'iyyar ta bayyana cewa tana fuskantar shari'o'i har guda 153 a kotunan kasar saboda rikicin cikin gida dan haka jam'iyyar ta kaddamar da gagarumin shirin sulhu a jihohin Oyo, Osun, Kwara, Benue da kuma Neja. Waɗannan jihohi sun fuskanci rarrabuwar kawuna sakamakon rikicin zaben fitar da gwani da kuma sauyin sheka na wasu mambobi. APC na fatan ɗinke waɗannan barazana kafin babban zaben shekarar 2027.
13: To an gaida Michael Kudusin da taskar siyasa mu ta wannan rana.
14: A Najeriya wani abu da ake ci gaba da muhawara akai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ƙetare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumance. A kwanakin da suka gabata yan adawa sun ce shugaba Tinubu yayi tafiye-tafiye har sau 52 tare da share akalla kwanaki 261 a ƙetare cikin shekaru 3. Me za ku ce a game da tafiye-tafiyen shugaban muna dakon ra'ayoyinku.
13: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan yanzu bari mu je ga shirinmu na
15: Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. Wanda ke mayar da hankali kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Sana'ar tattarawa da sayar da tsoffin karafa da sauran tarkace wadda aka bi sani da jari bola na daga cikin sana'o'i da dubban mutane musamman matasa ke dogaro da su a tarayyar Najeriya. Amma a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan sana'ar ta fuskanci babban kalubale. Musamman saboda zargin cewa wasu masu tattara karafa na amfani da ita wajen sayar da kayayyaki da aka sace daga tituna da gadoji da layukan dogo da sauran muhimman abubuwan more rayuwa. Wannan ne yasa wasu gwamnatocin jihohi suka dauki matakin dakatarwa ko haramta sana'ar baki daya. Yanzu haka kungiyar masu sana'ar ta jari bola ta yi barazanar tsunduma yajin aikin gargadi ta hanyar dakatar da lodi ko sayarwa kamfanoni baraguzai da mambobinta ke tattarawa. Yau abinda shirin kasuwa akai miki dole zai mayar da hankali akai kenan. Sunana Ahmed Abba.

0: original. Madalla kungiyar ta ce dole ne yasa ta dauki wannan mataki domin kare sana'ar da kuma dukiyar mambobin ta fadin Najeriya. Kakakin kungiyar na kasa Injiniya Nuru Abdullahi Ramadan yace yajin aikin zai fara ne daga ranar 1 ga watan October nan.
1: Yajin aiki ne na gargadi na sati biyu da za a yi a duka kasa. Za a janye daga kai kayan karafuna zuwa kamfanoni, kamar zan iya ce ma kamfanonuwa na foreigners na bakin aure da suka shigo. Dalili kuwa shi ne yadda suke karya kaya, suna lalata mutane dukiyoyi. Misali, za ka dora kayanka kafin ka je, sai a rage naira 10-20 yau gobe. Kusa wannan lokacin za ka iya samun mutane a mota guda ko wanda ya rasa miliyan 4, miliyan 5, miliyan 6. Yawanci jarukan mutane sun lalace. Idan ka tambaye su menene dalili na ragin, su ma kamfanonin ba su sani ba. Kawai za su gaya ma cewa sun ga wani kamfani yana ragi. Su ma shi yasa dole suke rage. Shi kuma wancan kamfanin yana rage ne saboda dama da ya samu, ya shigo da karafuna daga ƙasar waje, wanda ya shigo da bullet da kuma shi asalin scrap din daga ƙasashen waje, wanda zai ishe shi ya aiki na wani ɗan lokaci. To baya buƙata a kai mishi kayan saboda wancan da ya shigo, shi yasa sai ya karya kayan. Na mutane abin da ba su gane ba da shi ne ake cewa jari bola, kamar za a je bola a nemo kayan gwangwani da yawa. Amma yanzu kayan gwangwani ya zama kamar gold, siya ake aunawa ake, da inda ka ga wannan motan kudade ne, miliyoyi ne ake zubawa a siya wannan kayayyakin.
0: Kamar dai yadda aka ji, wannan mataki na zuwa ne a daidai lokacin da masu sana'ar ta jari bola ke fuskantar kalubale a sassa daban-daban na Najeriya. Ana zargin wasu daga cikin masu sana'ar da ba da damar tara bata gari da ke barnata dukiyar gwamnati da ta jama'a, baya ga zargin cewa wasu daga cikinsu na sayan kayayyakin sata. Jihohin Gombe da Borno da Neja da kuma babban birnin tarayya Abuja na daga cikin wurare da a baya gwamnatoci suka ɗauki matakan takaita ko dakatar da sana'ar jari bola. To sai dai ɗaya daga cikin masu wannan sana'a kuma kakakin kungiyar a jihar Jigawa, Abubakar Awal Shehu Mai Gatari, ya ce akwai alamu dai har yanzu ba fahimci ainihin gudunmuwar da wannan sana'a ta su ke bayarwa ba.
2: Jihohi ko ince shugaban jihohin da suka hana wannan sana'an ba su ma fuskanci mai wannan sana'a ba. Domin idan ka duba, wannan sana'a ce mai matuƙar tasiri a cikin al'umma, wanda ta samar da ayyukan yi, tsaftace muhalli. Babu wani ɓangare da wannan sana'a ba ta shiga ba. Kuma ɓata gari a cikin wannan sana'a da ake magana ba wai wannan sana'a ce kadai mai ɓata gari a cikinta ba. Ɓata gari akwai a cikin malaman makaranta, akwai a cikin malaman addini, akwai a cikin jami'an gwamnati, ɓata gari har cikin jami'an tsaro ma. To idan har a cikin waɗannan mutanen da na zano akwai ɓata gari, to kuma ba mamaki ba ne idan an samu ɓata gari a cikin sana'ar jari bola ba. Saboda duk inda kake nema kanka hanyar da za ka samu ka tsira da mutuncin kanka, to wani yake fakewa da wannan sana'ar ko kuma wannan aikin domin kawo wani muradi nasa. Kuma fiwa daga cikin wanda ake kamawa, daga cikin masu wanda ake alakanta su da wannan sana'a, ina mai ba ka yaƙini cewa idan ka samu dandali za ka samu 99 ba masu wannan sana'a ba ne.
0: Wasu daga cikin masu sana'ar ta jari bola na buƙatar gwamnati ta rarrabe tsakanin masu gudanar da sana'ar bisa ka'ida da kuma waɗanda ake zargi da aikata laifukan sata da lalata kayayyakin jama'a maimakon yi musu kuɗin goro. Malam Sani Muhammad Sabo, ɗaya daga cikin dillalan jari bola a Najeriya, yace akwai matakai da suke bi kafin su sayi kaya daga hannun wani.
3: Akwai abin da idan ka gani ka san wannan daman na gwamnati ne direct, ko kuma ko ba na gwamnati bane ba, shi wanda ya kawo ma bai kai matsayin ya mallaki wannan abun ba. So na farko abin da zaka fara yi, zaka rike wannan abun, ka ce wa shi wannan mai kayan ya je ya turo asalin mai kayan, idan ya ce ba nashi bane kenan. To kaga da wannan foil din da aka kama shi, idan ya tafi bai dawo ba, kai kuma wannan abin zaka dauka kashi office din chairman naka ya ajiye domin a shigar da report cewa gashi an kawo wannan abun, amma mai suspectin dinsa har an karba an ajiye, ko da abin wani abu zai je ya zo. Sannan kuma in za a yi lodi, dole sai ka zo ka nemi permit lodi a gurin chairman naka, ya baka takarda ta izini, kuma an haɗa ka da wannan tax board wanda zai je ga lodin da ake yi, ko da za a samu son zuciya a cikin mutanen mutum da ka san ba tare an zama ɗaya ba.
0: Masana harkar na kallon yi wa masu sana'ar rajista da sa ido da kuma bin diddigin kasuwancin 'yan gongon ɗin a matsayin wasu hanyoyi na rage matsalar. To amma wani ƙoƙari kungiyar ke yi wajen ƙara tsaftace sana'ar? Ko matakai da take ɗauka kan mambobinta da aka samu da hannu wajen sayen kayan sata ko ɓarnata dukiyoyi? Kakakin kungiyar na ƙasa Injiniya Nuru Abdullahi Ramadan ya yi mana ƙarin haske.
1: Ta wannan kungiya ta mutane su tun daga mataki na ƙasa zuwa jihohi da local government akwai matakai da yawa da muka dauka. Na farko dai akwai jami'an tsaro na ita wannan harkar sana'a da muke cewa task force, wanda aka kaddama wa'annan jami'an tsaro suna aiki kafada da jami'an tsaro. Kuma alhamdulillah muna kamawa sosai, wani zuban za a ga mutum ya zo siyar da kayan, wajen tambayoyi da za ka yi mishi za a samu bara gurbi ne za a kama a mika jami'an tsaro. Wani zuban kuma idan mutum ya kawo kaya kai a kan kanka an ka kalle shi ka san cewa a wannan bai kai ya mallaki wannan abun ba. So gaskiya muna aiki sosai tare da jami'an tsaro tun daga kan civil defense and bandal, haka jami'an tsaro na yan sanda musamman department na SIB, haka wani lokacin ma abubuwa da yawa har GSS jami'an tsaro na farin kaya suna taimaka mana sosai.
0: Masana tattalin arziki irin su Dr. Dauda Muhammad Kontagora na ganin cewa sana'ar jari bola sana'a ce mai kyau idan aka gudanar da ita bisa tsari.
4: Irin wannan yana taimaka wa tattalin arziki idan yana akan tsari. Watan kaga akwai wasu abubuwan nan da ake amfani da su na yau da kullun, kamar su leda, su gwangwani, su wasu karafuna da sun kai lokacin su ba amfani da su. To su irin wannan kamfanin su shahara wurin sake sarrafa shi, su sake juya shi su yi wani abu da shi ya take dawowa kasuwa, wato abin da Bature ke kira recycling. To sai kuma ga tattalin arziki, alfanun su yana taimaka ma 'yan ƙasa su samu aikin yi. To kuma wani lokaci rashin alfanun shi akwai zarguna da yawa na cewa su wa'annan kamfanonin da kuma abokan cinikayyan su, wato wa'anda suke samu su wannan ƙarafa, to su masu tsinto ƙarafan akwai zargi na cewa suna jawo illa ga rayuwar al'umma da kuma kyautata binni da kuma dukiyoyin jama'a. Ma'ana kaga ana zargin cewa suna ciccire abubuwa na kan hanya wanda an yi shi ne domin kare hadura kan motoci, da sannan kuma da a samu ruwa ya wuce, kamar ramukan da aka yi a cikin biranen musamman na nan Abuja. Zaka ga akwai wayannan karahunan da ake sawa, to an sha samun korafin cewa wasu mutane suna dauke wayannan marafan da aka yi amfani da su. To kuma sannan bincike yanda su wasu suke magana cewa an sha samun wayannan abubuwan a kasuwanni na karafa, wasu kuma a kamfanonin da suke sarrafa ire-iren wannan karafan. To kaga wannan ba alfanu bane, kuma yana kawo babban kuma baya da cikas ga burin gwamnati. Na farko kaga za a yi asarar dukiyoyi har da wani lokaci rayuka, saboda haka koda suna samun aikin yi, to wasu kuma suna rasa aikin yi har ga da kai ga rashin rai, wanda shi kuma wannan kaga kuma bayani a tattalin arzikin ƙasa.
0: Wannan al'amari dai na zama tamkar kalubale ga gwamnatoci a tarayyar Najeriya, ta yadda za a kare dukiyar jama'a da muhimman kayayyakin more rayuwa, tare da tabbatar da cewa masu gudanar da sana'ar gongon bisa doka ba su rasa hanyar samun abin dogaro da kai ba.
5: Dan adam.
0: Masu sauraro, da aka shirin zai dasa aya. A madadin daukacin waɗanda aka ji murayinsu da sauran abokan aiki na sashin Hausa na Arafai, musamman wakilinmu a Abuja Ismail Karatu Abdullahi, ni Ahmad Abba da na tsara na gabatar ke mana fatan alheri. A huta lafiya.
6: RFI.
7: To madalla, da fatan an ji daɗin wannan shirye-zuwar mu, je mu shakata.

To madalla da fatan annishadin tu da haka ne muka kawo karshen labaran a wannan lokaci inda kuka ji cewa yan ta'adda sun yi garkuwa da mutane sama da 50 a wasu harhara da suka kai sassan jihar Zamfara. A yau ne attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote zai kaddamar da yin sabuwar matatar mansa a birnin Nairobi na kasar Kenya. Haka nan kun ji cewa kungiyar tsaro ta NATO ta yi Allah wade da barazanar Russia na yin amfani da makamin nuclear kan Ukraine. Amadadin Ahmad Abba da ya tsara shirin sai Shamsiya Haruna da muka yi asibanci tare da ita Mustapha ADBC ne ya sada mu da ku kai tsaye. Daga amadadinsu ka misali ke cewa mu ne lafiya.

0: karfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chadi karfe 7 kenan agogon TU da na Ghana an kamo sashen Hausa na Radio France International akan mita 19 da kuma 22
1: kamisali
0: Mai sauraro barkamu da hantsi da fatan mu waye gari lafiya ga kanin labaran da muke dauke da su ƴan ta'adda sun yi garkuwa da sama da mutane 50 a wasu harhare da suka kai sassan jihar Zamfara A yau ne attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote zai kaddamar da gina sabuwar matatar mansa a birnin Nairobi na kasar Kenya haka nan za ku ji cewar kungiyar tsaro ta NATO ta yi Allah wadai da barazanar da Russia ta yi na amfani da makamin nuclear kan Ukraine Yanzu kuma ga cikakkun labaran ana ci gaba da zaman zulumi a wasu sassan jihar Zamfara bayan da ƴan bindiga suka kai hari a wasu ƙauyukan kananan hukumomi uku da suka hada da Gusau da Bungudu da kuma Maru inda rahotanni suka tabbatar da cewar sun yi garkuwa da sama da mutane 50 to sai dai kamar yadda za ku ji a rahoton Faruk Muhammad Yabo dama waɗanda suka kama a wasu ƙauyukan na zaman amana ne da su a baya
2: Kamar yadda bayanai suka gabata, ƴan ta'addan sun kutsa kai ne a wasu ƙauyukan Maru da Bungudu da kuma Tsafe, inda suka yi garkuwa da mutane da aka rasa hakikanin yawansu. Amma mazauna yankunan kamar wannan malami daga Magami na cewa sun fi 50.
3: A ƴar gada, barayin da masu birin musu, nan ma sun kashe mutane kuma sun yi kidnapping musu. A garin Magama Malike, bayan sun kashe mutane sun kidnapping musu kuma sun kwashi kayan da suke so kuma sun kona garin makusan gaba ɗaya.
2: Haka labarin yake a ƙaramin hukumar mulkin Bungudu.
4: Mun waye safiya da ibtila'i na shigowar ƴan bindiga wanda suka shigo inda suka shiga wata unguwa mai suna unguwar sarki wanda harin yayi sanadiyar daukar akalla mutum 12 zuwa 13
2: rundunar ƴan sanda ta jihar Zamfara dai ta tabbatar da hadin wa manema labarai sai dai a ta bakin wani mai tsokaci kan harkokin tsaro a yankin Nuhu dan Sadau dama mutanen wasu ƙauyukan da ƴan ta'addan suka sace na zaman amana ne da su kamin hakan ta faru
5: wato ka san mutanen nan ba su da amana garuruwa ne wanda suke mu'amala da su wanda suke taimakekeniya da juna da su wanda zaman ya zama tilas dole su zauna da su to shine yanzu suka fusata suka shiga cikin garin suka kwashi ƴaƴan su da matan su da dattawa a kan ƴagara din ƴagara tana ka hanya dan sado sannan ita magama mai rike ita kuma nan ne matattarai ƴan bindiga din
2: wata mujata tabbatarwa a rafai Hausa cewa yanzu haka jami'an tsaro na kan aiki akan matsalar Faruk Muhammad Yabo Sokoto a rafai Hausa
0: Majalisar Dokokin Najeriya ta ce nan ba da jimawa ba za ta fara fassara dokokin kasar zuwa harsunan Hausa da Yarbanci da kuma Ibo da sauran harsunan kasar. Babban sakataren kula da asusun adana muhimman bayanai na Majalisar Harry Wambua ne ya bayyana hakan a Abuja yayin buɗe makon labararin majalisar na shekarar 2026. Babban jami'in ya ce shirin fassara dokokin zuwa harsunan cikin gida. Zai faɗaɗa damar samun bayanai game da dokokin Najeriya tare da baiwa ƙarin 'yan ƙasar damar fahimtar dokokin da suka shafi rayuwarsu ta yau da kullum. Tsohon ministan sadarwa na Najeriya Farfesa Ali Isa Fantami ya sake lashe zaben fidda gwani na kujerar gwamnan jihar Gombe ƙarƙashin inuwar jam'iyyar PDP lamarin da ke tabbatar da takararsa a babban zaben ƙasar da za a yi a shekarar 2027 da ke tafi. A lokacin da yake sanar da sakamakon zaben shugaban kwamitin shirya zaben fidda gwanin na gwamnan karkashin jam'iyyar PDP a jihar Gombe Honorable John Bull Shekarau ya ce ƴaƴan jam'iyyar 2555 ne suka fito daga mazaɓu 114 na ƙananan hukumomi 11 da ke jihar domin kada ƙuri'a a zaben ya ce Fantami ya samu ƙuri'a 254 sai tsohon dan majalisar wakilai Kamisu Ahmed mai lantarki ya samu ƙuri'u 389 yayin da Honorable Usman Aliyu Gari ya samu ƙuri'u 112 Algeria ta amince ta baiwa matasa 500 'yan asalin jamhuriyar Niger horo a fannoni daban-daban na ƙwarewa har 19 kamar dai yadda aka bayyana a wata ganawa da aka yi tsakanin ministan kwadagon ƙasar ta Niger Madam Aishatu Abdullahi Toldi da kuma jakadan Algeria a birnin Yamai Sa'adi Ahmad Ibrahim Salisu shugaban kungiyar FRSA da ke fafutukar kare muradun Niger ya bayyana cewa wannan horo ne mai matukar amfani ga kasar.
6: Wannan babban ci gaba ne aka kara samun tsakanin Algeria da kasar Niger. Da farko dai matasan Niger mafi akasarinsu a can baya suna shiga kasar Algeria ne da zuwa Cirani. Hakan ya sa ƙasar Algeria a wani lokaci ta yi tattana kwaso 'yan Niger da ma sauran 'yan ƙasashen Afirka tana Niger. Kwasan 'yan Niger matasa kusan 500 a kai su ƙasar Algeria kuma a ba su horo ta daban-daban. Halin da ake ciki yanzu ƙasashenmu na Afirka shi ne suke da buƙata. Muna ta ƙara samun ƙwarin gwiwa cewa ziyarar da shugaban ƙasa ya kai a ƙasar Algeria a watan Fabrairun farkon wannan shekara za mu iya cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Ƙalubalen da ke fuskanta ƙasashenmu na IS babu kamar na tsaro. Ku ba da horo ga waɗannan matasan. Wannan ba ƙaramin ci gaba ne ba kuma zai taimaka ƙwarai da gaske wajen da farko ƙara danƙon alaƙa tsakanin ƙasashen namu guda biyu, sannan kuma magance matsalar tsaro da ainihin musababinta shine rashin aikin yi da matasa suke fama da su.
0: Ibrahim Salisu ne mai fafutukar kare muradun Nijar kenan. Shugaban gwamnatin sojin Burkina Faso Captain Ibrahim Traore ya kaddamar da matatar zinare ta farko a babban birnin kasar Ouagadougou wacce aka gina ta akan kuɗi kimanin sefa biliyan 11 a wani mataki na shirye-shiryen kasar da ke kokarin ganin ta daina fitar da danyen zinare zuwa kasashen waje. Wannan mataki na zuwa ne dai da nufin tabbatar da cewa al'ummar kasar sun amfana kai tsaye da dumbin albarkatun kasar da suke da shi, musamman a daidai lokacin da kasar ke fafutukar wato ke fuskantar kalubalen tsaro da na tattalin arziki. Labaran na zuwa ne daga sashen Hausa na Radio France International. A yau Laraba ne attajirin Afirka Alhaji Aliko Dangote zai kaddamar da shirin gina sabuwar matatar mansa a birnin Nairobi na kasar Kenya a wani yanayi da kotu ta haramta masa fara aikin ginin sakamakon rikicin mallakar fili a wahalar gwangwazo ta hada mana rahoto akai.
7: Cikin wata sanarwa rukunin kamfanonin Dangote mallakin attajirin Afirka Alhaji Aliko ta ce kotun Kenya bata dakatar da shirinsa na kaddamar da aikin gina sabuwar matatar mansa a yankin Lamu na Nairobi ba, ko da yake akwai yiwuwar hukuncin ya shafi ayyukan da za su gudanar na gina matatar, saboda yadda kotun ta umarci dukkan bangarorin da su dakatar da duk wani aiki a filin har sai nan da ranar 14 ga watan Oktoba da za ta sake zama, da yake jawabi a wani taron masu zuba jari a Kenya a Talatar nan. Dangote ya bayyana ƙwarin gwiwar cewa babu abin da zai dakatar da aikin, a cewarsa a shirye yake tunkari duk masu yunkurin kawo mishi tsaiko. Idan za a iya tunawa dai wasu al'ummar yankin Lamu na Kenya su 133 ne suka shigar da ƙara kotu inda suke ikirarin mallakar filin da Dangote zai gina sabuwar matatar sa. Dangote na sa ran kammala gina matatar Lamu nan da shekarar 2030 wadda za ta riga ta ci ganga 700,000 a kowace rana na danyen mai, kuma aikin ta zai lakumi kuɗi dala biliyan 15 zuwa 16.
0: Hukumomin Guinea-Bissau sun yi kira da a kwantar da hankali bayan samun rahotannin tashe-tashen hankula a cikin rundunar tsaron fadar shugaban kasar kwana guda bayan da tsohon shugaban kasar Umaru Sissoko Mbalo ya sanar da shirinsa na komawa gida daga gudun hijiran da yake yi. A cewar wasu rahotanni, an kwace makaman wasu sojoji da dama ciki har da manyan jami'ai, sannan aka sanya su a ƙarƙashin kulawar shirkwatar rundunar sojin kasar. Ƙungiyar tsaro ta NATO ta yitar da sabuwar barazanar amfani da makamin nukiliya da ƙasar Rasha ta yi, inda ta bayyana su a matsayin kalaman tayar da hankali da nufin tsoratar da ƙasashen duniya, inda shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Marx ya ce gwamnatin Moscow ba ta shirya yin sulhu da makwabciyarta Ukraine ba. Shamsiya Haruna na dauke da ƙarin bayani.
8: Gwamnatin Moscow ta bayar na yin amfani da dakarunta na nukiliya idan har aka yi yunkurin killace yankinta na Kaliningrad wanda ke tsakanin kasashen Poland da Lithuania. Kakakin kungiyar Alison Hart ta jaddada cewa NATO kungiya ce ta tsaro da ke kare mambobinta kawai, kuma ba ta barazana ga yankunan Russia yayin da ta buƙaci gwamnatin Moscow da ta gaggauta janye dakarunta daga Ukraine. A gefe guda, shugaban gwamnatin Jamus Friedrich Merz ya bayyana cewa Russia ba ta da wani shiri na yin tattaunawa ta gaskiya domin kawo ƙarshen rikicin da ake yi. Shugaban na Jamus ya bayyana haka ne a birnin Berlin bayan taron ministocin harkokin wajen Jamus da na Russia da aka gudanar a New York, inda ya ce abin da Russia ta nuna bayan taron ya tabbatar da cewa ba ta son sulhu. Wannan takaddama dai na sake fito da fargabar faɗaɗa rikicin yanki, inda Kaliningrad ke ci gaba da kasancewa tangar dabarun yaƙi tsakanin Russia da ƙasashen yamma, yayin da Russia ke zargin ƙasashen NATO da kisa yunkurin killace yankin ta hanyar atisayen soji. Ƙasashen yammaci a nasu ɓangaren na kallon wannan ikirari na gwamnatin Moscow a matsayin kaucewa tattaunawar zaman lafiya.
0: Ƙarfe 8:10. Taken labarin wasanni kenan kuma kai tsaye ga Shamsiya Haruna ta sake dawowa. Shamsiya da zakin mana alƙawari
8: to Manchester City
0: na to yanzu jamu je mu
8: gasar Premier Ingila ta sanar cewa wani kwamiti mai zaman kansa ya sami ita wannan kungiya da laifin kusan dukkanin tuhuma 115 da aka yi mata na karya dokokin kuɗi na gasar kuma wannan hukunci mai cike da hargitsi ya zo ne bayan kwashe shekaru ana gudanar da bincike mai zurfi kan harkokin kuɗin kungiyar tsakanin kakar wasa ta 2009 har zuwa 2018 wato an ɗebi shekaru ana wannan bincike to rahoton kwamitin ya bayyana cewa kungiyar ta yi amfani da karkatattun kwangiloli na jabu da kamfanonin daukar nauyi domin boye ainihin biliyoyin kudade da masu gidan kungiyar ke zubawa tare da fito da bayanan kudi na ƙarya domin su bayyana wato kamar sun bi doka kenan to baya ga maganar kudaden shiga an kuma samu Manchester City da laifin boye ainihin albashin wasu manyan ƴan wasa da masu horaswa gami da kin ba da hadin kan da ya dace ga hukumar Premier yayin gudanar da shi wannan bincike to kamis masana harkokin wasanni na kallon wannan mataki a matsayin mafi girman badakala a tarihin kwallon kafar Ingila wanda ka iya girgiza daukacin tsarin gasar Premier kasar ko da yake kwamitin bai sanar da takamaiman hukuncin da za a iya yi wa kungiyar ba zuwa yanzu amma ana hasashen cewa hukuncin ka iya hadawa da tarar miliyoyin euro rage maki mai yawa ko ma korar kungiyar baki daya daga gasar ta Premier a gefe guda kungiyar ta Man City ta yi gaggawar fitar da martani inda ta nuna wato matukar mamaki da rashin gamsuwa da wannan hukunci na shi wannan kwamiti inda shugabannin kungiyar suka jaddada cewa suna da kwararan shaidu na gaskiya da za su wanke su kuma sun tabbatar da cewa za su dauka ƙara kafin wa'adin da aka fasa na ranar Juma'a wato 2 ga watan Oktoba ke da muke hange kenan
0: wato za mu shiga
8: wannan ya nuna cewa za a dade ana fafatawa a wannan shari'a kafin akai ga yanke hukunci na karshe wanda zai nuna makomar kofunan da ita kungiyar ta lashe a baya kenan
0: wato kin san
8: Manchester City ba da kadan ba
0: ƴan Manchester United suna ta nuna cewa watakila fa su in haka gobara titini domin za su iya samu wasu kofuna da su da Liverpool to za mu jira mu ga yanda wannan dambarwa za ta kai
8: da su ka san an yi wasanni na ban mamaki jiya a gasar neman gurbin shiga gasar cin kofin duniya da za a yi a badi
0: amma
8: manyan kungiyoyi su ne wato suka bada mamaki irin su Nigeria Ghana da sauransu kusan kamar ma canjar stay a wasanta da cewar akwai kungiyoyi irin su Masar Senegal da kuma Morocco waɗanda suka nuna bajinta a ita
0: wasannin nasu
8: neman gurbi duk da cutatun da su sun ci wasannin su amma abin da zai baka mamaki shine ita Nigeria da Gambia ta yi mata 3-0 ko kuma
0: 3-0 da nema wasan ya bada mamaki matuƙa saboda kin ga a baya bayan in kika duba a wasanni hudu da suka yi ita Nigeria ce ke ta samu nasara a wasanni uku yayin da ita kuma kasar Gambia ta samu nasara a wasa daya to banda wasan Nigeria to kin ga kenan
8: ita ma Ghana duk da ita ta ja kaga wasan nan ragamar wasan da cibi da nema
0: a farko amma kuma aka zo aka
8: farfado a ci 4-2
0: na'am to muna godiya Shamsiya
9: RFI
0: to yanzu sai taskar siyasar mu ta wannan rana
10: barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku irin wainar da ake toyawa a fagen siyasar Najeriya a halin da ake ciki yanayin siyasar Najeriya na ci gaba da daukar zafi yayin da manyan ƴan takarar shugaban kasa zaben shekarar 2027 suka fara fito da manufofin su ga ƴan kasa shugaba Bola Tinubu ya kare matakan tattalin arziki na cire tallafin mai yana mai cewa hakan zai gyara kasar nan gaba to sai dai kuma Atiku Abubakar yayi alƙawarin dawo da tallafin man fetur tare da bunƙasa matatun cikin gida don saukakawa talakawa daɗin rayuwa shi ko Peter Obi ya mayar da hankali ne kan gina tsarin da zai sanya ido sosai kan yadda ake hakar danyen mai da kuma kudaden shiga don tabbatar da gaskiya da rikon amana Mai shari'a Inyang Eko na babbar kotun tarayya da ke Abuja Najeriya ya dage sauraron karar da Atiku Abubakar da jam'iyyar ADC suka shigar na kalubalantar cancantar takarar shugaba Bola Tinubu a shekarar 2027 zuwa ranar 13 ga watan Oktoba 2026 masu kada karar sun ce sunan Tinubu Bola Adekunle da ke jikin takardar ya saba wa sashi na 137 na kundin tsarin mulki saboda haka suke neman kotu ta tantance gaskiyar lamarin na tambayi ɗaya daga cikin masu magana da yawun jam'iyyar ADC Faisal Kabil cewa kaddara kotu ta yi watsi da karar a ranar 13 ga watan Oktoba yaya za su gamsar da ƴaƴan jam'iyya da magoya baya cewa ba bata lokaci da dukiyar jam'iyya aka yi wajen shigar da karar ba
11: wato duk abin da zaka yi a wajen yin jihadi wajen yakar salinci wajen kawo gaskiya da adalci ai ba ku bata lokaci ko asarar dukiya a wannan duka wannan yana cikin abubuwan da muke yaka ganin cewa Asuwaji Bola Ahmed Tinubu bai tafi sharda ba musamman akan abubuwan da ya shafi takardun karatunka
12: to idan aka yi watsi da karai yayi takara tunda ku kun nemi a hana shi takara ne ya za ku gamsar da mabiyan ku ko mambobin jam'iyyar ku cewa ba ku bata lokaci ba
11: babu bata lokaci kamar yadda an gaya maka zamu gaya muku cewa anan abin da muka tura sun yi amfani da karfin gwamnati wajen ganin cewa biyu ba amma karfin da yake hannun wato ƙuri'a wanda da ita take yanke hukuncin waye bai jagoranci al'umma gashi nan ga ku wanda zai faho a cikin talauci kuncin rayuwa matsalar tsaro domin babu wani dan Najeriya guda ɗaya da yake sayan mai kasa da 1,500 in ma kana APC in ma kana ADC
10: bayan wani taron bita da uwar jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya ta gudanar a garin Maiduguri jam'iyyar ta bayyana cewa tana fuskantar shari'o'i har guda 153 a kotunan kasar saboda rikicin cikin gida dan haka jam'iyyar ta kaddamar da gagarumin shirin sulhu a jihohin Oyo, Osun, Kwara, Benue da kuma Neja. Waɗannan jihohi sun fuskanci rarrabuwar kawuna sakamakon rikicin zaben fitar da gwani da kuma sauyin sheka na wasu mambobi. APC na fatan ɗinke waɗannan barazana kafin babban zaben shekarar 2027.
13: To an gaida Michael Kudusin da taskar siyasar mu ta wannan rana.
14: A Najeriya, wani abu da ake ci gaba da muhawara akai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ƙetare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumanci. A kwanakin da suka gabata, ƴan adawa sun ce shugaba Tinubu yayi tafiye-tafiye har sau 52 tare da share akalla kwanaki 261 a ƙetare cikin shekaru 3. Me za ku ce a game da tafiye-tafiyen shugaban muna dafa ra'ayoyinku.
13: Maudu'in da za ku turo da sakonnin ra'ayoyinku kenan. Yanzu bari mu je ga shirinmu na
15: Masu sauraro assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Wanda ke mayar da hankali kan harkokin kasuwanci da tattalin arziki daga nan sashin Hausa na Radio France International RFI. Sana'ar tattarawa da sayar da tsoffin karafa da sauran tarkace wadda aka fi sani da jari bola na daga cikin sana'o'i da dubban mutane musamman matasa ke dogaro da su a tarayyar Najeriya. Amma a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan sana'ar ta fuskanci babban kalubale. Musamman saboda zargin cewa wasu masu tattara karafa na amfani da ita wajen sayar da kayayyaki da aka sace daga tituna da gadoji da layukan dogo da sauran muhimman abubuwan more rayuwa. Wannan ne yasa wasu gwamnatocin jihohi suka dauki matakin dakatarwa ko haramta sana'ar baki daya. Yanzu haka kungiyar

da haka muka kawo karshen labaran da fatan mai sauraro ya ji dadin yadda shirin ya kasance. A cikin su kun ji ana fargabar sama da mutane uku sun mutu sakamakon turmutsin karbar tallafin naira 10,000 a gidan gwamnatin jihar Niger dake tarayyar Najeriya. Sarkin Morocco ya nada mace ta farko a tarihin kasar a matsayin prime minister. Kana Iran ta tabbatar da karbar martanin Amurka kan shawarar hanyoyin da za a bi don dakatar da yaki a hukumance. A madadin ka fatanin abokanan aiki daga nan sashen Hausa na RFI da Ibrahim Tukurke Fili sarrafa mana na'ura. Sunana Ruqayyah Abubakar da na shirya shirin na gabatar ke cewa assalamu alaikum mu kasance lafiya.

0: Shekaru mu tsallaka Bollywood a India inda kura ta fara lafawa a rikicin da ya kunno kai tsakanin jarumi Salman Khan da ƴan paparazzi. Bai da aka ga jarumin a daren jiya Talata ya tsaya gaban ƴan paparazzin masu daukar hoto suna daukar hoton sa cikin yanayi na sakin fuska ba tare da korafi ba. Kuma su da kansu a wani kankanin faifan bidiyo an gano su suna godiya ga fitaccen jarumin. Ko da yake a gefe guda an ga yadda hatsaniya ta kaure tsakanin fitacciyar mai daukar nauyin shirye fina-finai wato Farah Khan da su waɗannan ƴan paparazzi. Hallo dai a masana'antar fitaccen mai bada umarni Karan Johar ya sanar da shirin kawo ƙarshen shirin sa na Coffee with Karan da aka shafe gomman shekaru ana yi. A wani sako da ya wallafa da safiyar yau Laraba a shafin sa na Instagram, Kijo ya sanar da cewa wannan zagayen shirin da aka faru shi zai zamo na ƙarshe da zai jagoranta. Ko da yake bai yi ƙarin haske ko wanda zai ci gaba da jagorantar shirin ko kuma za a dakatar da shi baki ɗaya ba. Akwai dai ƙorafe-ƙorafe kan shirin na Coffee with Karan wanda ake kallo a matsayin in dandalin da ke haskawa ko kuma kamba ma iyakar iyalin da suka fito daga ahalin masana'antar ta Bollywood tare da don kofar da sabbin zuwa masana'antar lamarin da ya jawo shirin dakatarwa wani lokaci a can baya. Daga Najeriya kuwa wani fitaccen ɗan rawa Benjamin Daniel da aka fi sani da Ben Densani ke kokarin shiga kundin tarihi na Guinness a fannin rawa bai da yayi rawar tsawon sa'o'i 176 da mintuna 52 da daƙiƙa 59. Wannan ɗan rawa da yayi rawar a ranar 22 ga watan Satumban da muke tsawon lokacin da ya ɗauka yana rawar ya ba shi damar yin awan gaba da tarihin da fitaccen ɗan rawar India Shrusti Sudhir Jagtap ya kafa a shekarar 2023 lokacin da ya yi rawar tsawon sa'o'i 127.
1: Yanzu labarin za su dora alƙaluman sakamakon jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO sun bayyana wato Kano kenan a matsayin jihar da ta zo matsayin ta ɗaya a fannin yawan ɗaliban da suka lashe jarabawa inda ta doke jihohin Lagos da Oyo waɗanda suka saba yi wa sauran jihohi bantakwa a irin wannan jarabawa. To ko menene dalilin wannan nasara da kuma yadda mutanen Kano ke kallon wannan sakamako? Ga rahoton Aisha Shehu Kabara.
2: Rahoton ya nuna ɗalibai 74,413 ne suka samu maki mai kyau aƙalla a darasa 5 ciki har da Turanci da lissafi. Sakamakon ya nuna cewa jihar Lagos ta zo ta biyu da ɗalibai 72,496 yayin da jihar Oyo ke biye mata a mataki na uku da ɗalibai 55,543. Wasu daga cikin mazauna Kanon sun bayyana mana yadda suka kalli nasarar.
3: Alhamdulillah, wannan gwamnati ta taimaka sosai. Kuma na fata insha Allah wannan matsayin da ta hau za ta riƙewa har illa masha Allah. Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa jihar mu ta ci gaba da bunƙasa wajen ilimi da sauran fannoni ma.
4: Abun alfahari ne sosai ga jihar Kano a ce ta zo number one a harkar NECO an ci jarrabawa. Muna alfahari da wannan sosai. Allah ya sa shekara 100 nan gaba a ce jihar Kano ce take ɗaukar wannan lambar yabo.
2: A ɓangaren ƙungiyar malaman makaranta kuwa ta bakin shugabanta na jihar Comrade Baffa Ibrahim cewa yayi ƙara wadatar malamai a makarantu ya taimakawa cigaban ilimi da samun nasarar.
5: Ya primary sector ya ɗebi musa saboda mutum 17,000 banda ma wanda suke a ɓangaren secondary da sauransu suka haɗa ƙididdigar malaman da ya ɗiba shi gosa ya ɗebi malamai sun kai 20,000. Babu da za mu ce don nan bawan Allah harkar ilimi sai dai godiya sai dai mu ce Allah ya saka masa da alkai.
2: Dokta Yushau Ibrahim Kofar Waika malami a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi ya yi ƙarin haske.
6: Akwai ina ganin alƙalaman da ya kamata a duba haka ne ko ba haka ba ne kasancewar ya tsarin karatun yake yaya makarantun ma suke ma'ana akwai makaranta akwai ajujuwa ingantattun ajujuwa shine a samu aji mai rufi da abubuwan zama da abubuwan karatu yanda ya kamata.
2: Ma'aikatar ilimi ta jihar ta bakin Musbawu Aminu ya kasai da ke a matsayin daraktan yaɗa labarai da wayar da kai ya ce kasafin kuɗin da gwamnatin jihar ta fitar ɓangaren ilimi ya wadatar.
7: Da farko za ci ga a shekara ta 2024 gwamna ya sanya dokar ta ɓaci ɓangaren ilimi. Ma'aikatar ilimi da sauran hukumomi da suke jagoranta harkokin ilimi abinda ya shafi malaman makaranta da shugabanninsu abinda ya shafi gine-ginen makaranta samar da kayan aiki da kuma na koyo da koyarwa kenan. kuma abin da ya shafi su kansu dalibai. Idan kika duba a wannan shekara ta 2024, kasafin kuɗi da mai girma gwamnatin jihar Kano ya ware kashi 29.9 cikin 100 na kasafin kuɗi na wannan shekara. Ka'ida ma ta Majalisar Ɗinkin Duniya shine ina ga kashi 26 ne, wanda da an kin duba a baya zaki ji ana cewa ana biyan bashi, ana bin bashi a kisakin sakamako da wuri.
2: A shekarun baya jihar Kano ta yi fama da faduwar darasan Turanci da lissafi ga dalibai, wanda hakan ya sa dole ta samar da wasu sabbin dabaru. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Mata da dama da suka tsinci kansu a cikin yanayi na mutuwar aure sun fara daukar matakan nema wa kansu mafita, al'amarin da ke nuna cewa kan mage ya waye
9: rayuwata.
8: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Mutuwar aure babban al'amari ne da ke sauya rayuwar ƴa mace, tare da haifa mata dimbin kalubale na zamantakewa, musamman idan bata da dangin da za su karbe ta hannu bibbiyu, ta kuma rasa samun tallafi, sannan ga batun cin zarafi da ya zama ruwan dare. Akan batun jajircewar da matan da aurensu ya mutu ke yi, muka ziyarci garin Uke da ke jihar Nasarawan Najeriya, inda wasu zaurawa suka kafa wata kungiya mai suna One Love don taimakon juna wajen samun abin dogaro da kai, tare da bude wani sabon babi na rayuwa bayan sun rabu da mazajensu. Abin da ya fi daukar hankali a nan shi ne yadda kungiyar ke tallafa wa mambobinta da suka yanke hukuncin sake yin wani sabon aure da kuɗi da kuma kayan ɗaki don fara sabon babi na rayuwa cikin kwanciyar hankali. Da haka muka tattauna da wata mata da ta amfana da wannan tallafi, wadda ta buƙaci a saka ya sunanta, sannan mun ji ta bakin masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi, Malam Jidda Ibrahim. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna.
9: Rayuwata.
10: A Uke ta jihar Nasarawa, wasu matan da suka fuskanci rayuwar aure sun kafa wata kungiya mai suna One Love domin taimakawa juna wajen sake gina rayuwarsu. Shugabar kungiyar, Habiba Haruna, ta bayyana irin taimakon da suke baiwa mambobinsu.
11: Matan da aka sake su da waɗanda mazajen su suka mutu suna fuskantar halaye daban-daban kamar na kuncin rayuwa. Yadda muke samu gaskiya akwai wasu bayin Allah wanda suke kawo nasu sadakatu jari'a, wanda na baki bayani akan maganin kudin jari din nan, suna taimakawa sosai. Idan mace ta samu aure tana cikin wannan tafiya, cikin yardan Ubangiji ana mata kayan daki, kudin sana'an da za ta yi a cikin gida saboda ya taimaka mata.
10: Ga waɗanda ke shirin sake aure, tallafin ƴan uwansu na ƙara musu ƙwarin gwiwar fara sabuwar rayuwa. Karimatu, wata memba da ke shirin aure, ta bayyana abin da ƙungiyar ke nufi a gare ta.
12: Gaskiya ƙungiyar nan ta zame min jigo, saboda ni mareniya ce kuma ta zame min uwa, ta zame min uba. Ba abin da zan ce ma ƙungiyar nan sai dai in yi godiya, taimako 100%. Lokacin biki na ta zo, ina farin ciki sosai, na san kuma ana taimakawa, kuma ana kan taimakawa.
10: Amma yaya al'umma ke kallon irin wannan tsari na mata masu taimakon juna bayan saki?
13: Ya dace sosai ma. Kungiya ne mai kyau, kuma ana taimakon kai da kai, za a taimaka maka ko mutuwa akai, ko da ciwo ne da ya kama ki za iya tallafa miki a ciki. Gaskiya yana da kyau.
14: Kuma ana taimaka ma al'umma, yana da kyau.
10: Abubakar Muhammad, mijin wata memba da ke sake aure, ya ga irin taimakon da kungiyar ta yi wa matar.
15: To taimakon da kungiyar nan ta bai min matana ya taimake ta, ya taimaken sosai da sosai. Abin sai wanda ya gani irin wannan kungiyoyin, muna bukata gwamnati ta sa hannu, sakamakon irin taimakon da na samu na taimakon matana. So duk wanda ya taimaki matarka, in fact ni ma ya taimaken ko baka ba.
10: Ga matan One Love, taimakon juna ba ya tsaya kan kuɗi ba ne kawai, hanya ce ta baiwa wanda ta fuskanci saki damar tsayawa da ƙafafunta.
9: RFI.
8: To madalla, an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da ta buƙaci a saka ya sunanta, wadda ta amfana da tallafin kungiyar One Love.
16: Wadda gaskiya na shiga halin rayuwa a mijina na farko, har Allah Ubangiji ya kawo rabuwa na da shi, kuma ya sa na zo ina zaurance har na shiga, har na haɗu da kungiya One Love. to gaskiya na ji dadi da na shiga cikin kungiyar Wolof saboda har an taimaka mana sosai ba ni kadai ba.
10: To yaya kungiyar ta taimake ki wajen sake gina rayuwar ki?
16: To gaskiya ta taimaka min sosai. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu. Ko da dan ce da lokacin da kungiyar ta tashi aurar da ni gaskiya ta mini taimako sosai wanda har yanzu ina cikin gode ma kungiyar wallo. Sakamakon da na tashi banda komai, banda abinda zan yi ma jama'a, banda kayan da zan kai ɗakin mijina da Allah ya bani. Wallo ita ta yi mini komai, ta haɗa min jama'a, ta taya ni murna, ta yi mini kayan ɗaki. Kuma gashi yanzu muna nan, ina nan a cikin gidan mijina lafiya.
10: Lokacin da kika samu sabon miji, me kika samu daga kungiyar domin fara sabon rayuwa?
16: A gaskiya sun taimaka min sosai.
10: Kamar da
16: gaskiya da shawarwari a lokacin da kafin gab da aure an taimaka mana da kuɗaɗen sana'a. Wanda za mu gina rayuwarmu kafin aure.
10: Lokacin auren fa?
16: To a lokacin aure sun taimaka mana da su abubuwan abinci na fitan biki da su kaya na sa sutura na ɗinki da shauransu. Kayan ɗaki dai an haɗa mana set ɗin gado da set ɗin kushin da kuma kuɗaɗen da aka bamu wanda aka ce mu je mulki kanmu.
17: Mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
19: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba sai tattaunawar shirin da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
20: Wannan ƙungiya dai an kafa ta don taimaka a juna ne, gaskiya yana da muhimmanci sosai. Because mata da suka bar gidajensu na aure suna fuskantar abubuwa da yawa. Because harka na aure yana da wahala sai da haɗin kai, gaskiya za su taimaki junansu. Kuma kafa wannan ƙungiya akwai ina ne ma gaskiya ci gaba ne sosai.
10: Wani irin tasiri tattalin arziki da samun goyon bayan sauran mata zai iya yi ga mace bayan saki?
20: Ba sun tattalin arziki da goyon baya da kike magana. A gaskiya mace in aka sake ta kam tana fuskantar wahaloli da yawa sosai, tana fuskantar wahaloli da yawa. And sometimes ma tunanin ma dey leading to a lot of trauma wanda ma za ta fita hankalinta sosai. So amma idan aka ce a kungiyance, akwai kungiya da take kula da haka, kansu zai haɗu. To kin ga tattalin arziki ya tashi kuma an samu ci gaba.
10: Kungiyar tana da ka'idar cewa idan mace ta yi aure ta fita daga kungiyar, kowane irin ko me kuke gani irin wannan doka za ta iya haifarwa?
20: Hey, that's the best. In ka ce maka mace har ta sake yin aure, believe me, abinda kuskuren da ta yi a baya ba za ta sake yin shi ba. I believe with that. Because dai zama kaman social contract theory ne. Wannan tsari ne mai kyau. A kungiyance, duk kungiyan da aka ce ba doka, to wallahi auren ma da a zo a yi shi based on consensus. Wani za su yi arrangement saboda a yi musu aure, su karɓi abin da da ba su ɗin tunda akwai taimako, kuma su fito kayansu. Amma tunda aka ce akwai doka wanda yankin fita, an ka fita ba za a sake welcoming naka back ba, kuma da ba su conditions na abin nan ɗan auren, wannan dokan yana da kyau. Kuma mun ba dokan, believe me, ƙungiyar ma ba ta kira kanta ƙungiya ba. So doka a komai ma akwai doka.
19: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
21: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2390888899.
19: Gare ku masu saurare. menene ra'ayinku dangane da kafa kungiyar taimakon juna da wasu zaurawa dake jahar Nasarawa suka kafa? Wani tasiri kuke ganin irin wannan taimakon ke da shi ga zaurawa? Sai mun ji daga gare ku. Duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyarmu daga Nasarawa Maryam Abdullahi Haruna Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa assalamu huta lafiya.
0: Mai sauraro barkanmu da warhaka sannu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu saurare daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kami Sale. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai a Najeriya wani abu da ake ci gaba da muhawara akai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ketare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumanci. A kwanakin da suka gabata, ‘yan adawa sun ce shugaba Tinubu ya yi tafiye-tafiye har su 52 tare da share kwanaki a kalla 261 a ketare cikin shekaru uku. Shin me za ku ce game da tafiye-tafiyen shugaban Alfanu ko rashin Alfanu ga Najeriya? Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Don haka ba tare da bata lokaci ba, bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko a shafinmu na Facebook. Za mu faro ne da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka. Balaguran da shugaban kasarmu Najeriya ke yanzu a wasu kasashen duniya, wannan ya nuna cewa akwai rashin iya shugabanci da rashin damuwa kan halin da talakawa ke ciki, na rashin tsaro da tsadar rayuwa da kuma uwa uba, ƙare-ƙaren farashin man fetur. Talaka ya rasa inda zai saka kansa. Allah ya kyauta. Dauda Aminu Abubakar kuwa cewa yi, cikin shekara uku a mulki ya yi shekara ɗaya yana yawo kenan. Shi kuwa Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa cewa yake adadin kwanakin da shugaban Najeriya Tinubu ke kwashewa da sunan hutu zuwa kasashen ketare duko da tarin matsalolin da yake bari a kasar shi hakan ba adalci bane domin duk shugaba adali ba zai iya tafiya ya bar kasar sa da al'ummar sa cikin wani yanayi na matsalolin tsaro da kuncin rayuwa. Shi kuma yana can kasashen Turawa yana hutawa. Sai dai mu ce Allah ya kyauta. Allah kuma ya ba mu shugabanni nagari masu kishi da kishin al'ummar su. Yawan yin hutu da yawace-yawace da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi zuwa kasashen ketare alhali al'ummar kasar na cikin halin ni'ya su. A zahirin gaskiya san bai dace ba. Sako daga Umar Ari Badai daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Mai shayi Aminu Taraba kuwa cewa yake yi. Idan yana yi ne saboda ya kawo kasar ci gaba, to babu laifi. Adamu Umar a nasa bangaren cewa ya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shine fata na, amma lamarin sai addu'a. Kada dai a sha'afa, ana tare da shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro za a iya damawa da kai-kai ma a cikin wannan shirin ta hanyar bayyana ra'ayinka a dandalin shafin Facebook ko kuma turo da saƙon murya a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-7566-5661. To yanzu kuma sai ra'ayin Yusuf Sani wanda ya ce Allah ya kyauta kawai za mu ce. Hamza Malam Magaji cewa yi babban yaudarar da za ka yi wa kanka shi ne ka yadda akwai wani ɗan shekara 80 da zai iya gyaran Najeriya. Ko wanda yake kai, ko wanda zai zo dan gaba. To sako na gaba kuwa ya fito ne daga wajen Ibrahim Yusuf Abubakar da yake cewar, yau aka saba ganin wannan abun wai, shugaban Najeriya musamman na farar hula ba su da inda suke hutun shekara sai a kasashen ketare saboda abin kunya. Ban ji ko ganin wani shugaban wata ƙasa ya shigo Afirka da sunan hutu. Idan ka gansa a Afirka kaɗai abin da ke kawo su shine kwakula tattalin arzikin da Allah ya bamu ne. Amma ba hutu ko yawon bude ido ba. Abin takaici ne wannan baya damun shugabanninmu ko a jikinsu. To sako na gaba kuwa na haɗin gwiwa ne tsakanin Anas Rabilu Muhammad daga garin Funtuwa tare da Shamsu Forty Ɗandume da kuma Marwan Daɗi. Inda suka ce yawan tafiye-tafiyen da shugaban ƙasar Najeriya ke yi wannan ba sabon al'amari ba ne. Fatanmu a nan Allah ya kawo mana ƙarshen wannan lamarin. Jibril Awal Musa kuwa cewa yake. Ta malam ai bata wuce amin ba tare da fatan Allah ya sa mu dace. To To za mu karkaranto sakonnin naku na wannan lokacin ne da sakon Bashir Mamman dan Inna Kadi sau daga karamar hukumar Faskare ta jihar Katsina, inda yake cewa hakika daukar hutun da shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ke yi ba laifi bane, sai dai karin kwanakin hutun da yake yi. Ko me yasa baya barwa mataimakinsa kasar in zai tafiya? Saboda bai yarda da shi bane, mun ga yadda marigayi shugaba Buhari ya rinka bayawa mataimakinsa karfin iko. To da wannan ne muka kawo karshen shirin ra'ayoyin ku masu sauraron mu na wannan lokacin. A madadin ku masu sauraro da kuma daukacin ma'aikatan sashin Hausa na Radio France International, musamman injiniyan mu na wannan rana Ibrahim Tukur Kefi da ya hada mana shirin, ni ka misali da na gabatar ke cewa mu huta lafiya.
3: To yanzu kuma bari mu shakata.

0: To bari mu tsallaka Bollywood a India inda kura ta fara lafawa a rikicin da ya kunno kai tsakanin jarumi Salman Khan da ƴan paparazzi. Bai da aka ga jarumin a daren jiya Talata ya tsaya gaban ƴan paparazzin masu daukar hoto suna daukar hotonsa cikin yanayi na sakin fuska ba tare da korafi ba. Kuma su da kansu a wani kankanin faifin bidiyo an gano su suna godiya ga fitaccen jarumin. Ko da yake a gefe guda an ga yadda hatsaniya ta kaure tsakanin fitacciyar mai daukar nauyin shirye fina-finai wato Farah Khan da su waɗannan ƴan paparazzi. Dai a masana'antar fitaccen mai bada umarni Karan Johar ya sanar da shirin kawo ƙarshen shirinsa na Coffee with Karan da aka shafe gomman shekaru ana yi. A wani sako da ya gwallafa da safiyar yau Laraba a shafinsa na Instagram, Kiju ya sanar da cewa wannan zagayen shirin da aka faru shi zai zamo na ƙarshe da zai jagoranta. Ko da yake bai yi ƙarin haske ko wani zai ci gaba da jagorantar shirin ko kuma za a dakatar da shi baki ɗaya ba. Akwai dai ƙorafe-ƙorafe kan shirin na Coffee with Karan wanda ake kallo a matsayin dandalin da ke haskawa ko kuma kamba ma iyakar iyalan da suka fito daga ahalin masana'antar ta Bollywood tare da don kofar da sabbin zuwa masana'antar lamarin da ya jawo shirin dakatarwa wani lokaci a can baya. Daga Najeriya kuwa wani fitaccen ɗan rawa Benjamin Daniel da aka fi sani da Ben Danson ke kokarin shiga kundin tarihi na Guinness a fannin rawa bayan da yayi rawar tsawon sa'o'i 176 da mintuna 52 da daƙiƙa 59. Wannan ɗan rawa da yayi rawar a ranar 22 ga watan Satumban da muke tsawon lokacin da ya dauka yana rawar ya ba shi damar yin awan gaba da tarihin da fitaccen ɗan rawar India Shrusti Sudhir Jagtap ya kafa shekarar 2023 lokacin da yayi rawar tsawon sa'o'i 127.
1: Yanzu labaran za su dora alƙaluman sakamakon jarabawar kammala karatun sakandare a Najeriya wato NECO sun bayyana wato Kano kenan a matsayin jihar da ta zo matsayin ta ɗaya a fannin yawan ɗaliban da suka lashe jarabawa inda ta doke jihohin Lagos da Oyo waɗanda suka saba yi wa sauran jihohi fantako a irin wannan jarabawa. To ko menene dalilin wannan nasara da kuma yadda mutanen Kano ke kallon wannan sakamako? Ga rahoton Aisha Shehu Kabara.
2: Rahoton ya nuna ɗalibai 74,413 ne suka samu maki mai kyau aƙalla a darasa 5 ciki har da Turanci da lissafi. Sakamakon ya nuna cewa jihar Lagos ta zo ta biyu da ɗalibai 72,496 yayin da jihar Oyo ke biye mata a mataki na uku da ɗalibai 55,543. Wasu daga cikin mazauna Kanon sun bayyana mana yadda suka kalli nasarar.
3: Alhamdulillah, alhamdulillah, wannan gwamnati ta taimaka sosai. Kuma na fata insha Allah wannan matsayin da ta hau za ta riƙewa har illa masha Allah. Allah Ubangiji ya ƙara taimakawa jihar mu ta ci gaba da bunƙasa wajen ilimi da sauran fannoni ma.
4: Abun alfahari ne sosai ga jihar Kano a ce ta zo lamba wani a harkar NECO an ci jarrabawa. Muna alfahari da wannan sosai. Allah ya sa shekara 100 nan gaba a ce jihar Kano ce take ɗauka wannan lambar yabo.
2: A ɓangaren ƙungiyar malaman makaranta kuwa ta bakin shugabanta na jihar, Comrade Baffa Ibrahim cewa ya yi. Kara wadatar malamai a makarantu ya taimakawa cigaban ilimi da samun nasarar.
5: Ya primary sector ya ɗaya mu saboda mutum 17,000 banda ma wanda suke a ɓangaren secondary da sauransu suka haɗa ƙididdigar malaman da ya ɗiba shigowarsa ya ɗaya mu malamai sun kai 20,000. Babu da za mu ce da wannan bawan Allah harkar ilimi sai dai godiya sai dai mu ce Allah ya saka masa alkhairi.
2: Dr. Yushau Ibrahim Kofar Waika malami a jami'ar ilimi ta Sa'adatu Rimi ya yi ƙarin haske.
6: Akwai ina ganin alƙalaman da ya kamata a duba haka ne ko ba haka bane, kasancewar ya tsarin karatun yake, yaya makarantun ma suke, ma'ana akwai makaranta akwai ajujuwa ingantattu. Ingantattun ajujuwa shine a samu aji mai rufi da abubuwan zama da abubuwan karatu yanda ya kamata.
2: Ma'aikatar ilimi ta jihar ta bakin Musbawu Aminu ya kasai da ke a matsayin daraktan yaɗa labarai da wayar da kai ya ce kasafin kuɗin da gwamnatin jihar ta fitar ɓangaren ilimi ya wadatar.
7: Da farko za ci ga a shekara ta 2024 gwamna ya sanya dokar ta ɓaci ɓangaren ilimi. Ma'aikatar ilimi da sauran hukumomi da suke jagoranta harkokin ilimi, abin da ya shafi malaman makaranta da shugabanninsu, abin da ya shafi gine-ginen makaranta, samar da kayan aiki da kuma na koyo da koyarwa kenan. kuma abin da ya shafi su kansu dalibai. Idan kika duba a wannan shekara ta 2024, kasafin kuɗi da mai girma gwamnatin jihar Kano ya ware kashi 29.9 cikin 100 na kasafin kuɗi na wannan shekara. Ka'ida ma ta Majalisar Ɗinkin Duniya shine tana ga kashi 26 ne, wanda da an kin duba a baya zaki ta ana cewa ana biyan bashi, ana bin bashi a kisakin sakamako da wuri.
2: A shekarun baya jihar Kano ta yi fama da faduwar darasan Turanci da lissafi ga dalibai, wanda hakan ya sa dole ta samar da wasu sabbin dabaru. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
8: Mata da dama da suka tsinci kansu a cikin yanayi na mutuwar aure sun fara daukar matakan nema wa kansu mafita, al'amarin da ke nuna cewa kan mage ya waye
9: rayuwata.
8: Mai sauraro, kana tare da sashen Hausa Radio France International RFI cikin wani sabon shirin rayuwata tare da ni Zainab Ibrahim. Mutuwar aure babban al'amari ne da ke sauya rayuwar ƴa mace tare da haifa mata dimbin kalubale na zamantakewa, musamman idan bata da dangin da zasu karbe ta hannu bibbiyu, ta kuma rasa samun tallafi, sannan ga batun cin zarafi da ya zama ruwan dare. Akan batun jajircewar da matan da auren su ya mutu ke yi, muka ziyarci garin Uke da ke jihar Nasarawan Najeriya, inda wasu zaurawa suka kafa wata kungiya mai suna One Love don taimakon juna wajen samun abin dogaro da kai, tare da bude wani sabon babi na rayuwa bayan sun rabu da mazajensu. Abin da ya fi daukar hankali a nan shine yadda kungiyar ke tallafa wa mambobinta da suka yanke hukuncin sake yin wani sabon aure da kuɗi da kuma kayan ɗaki don fara sabon babi na rayuwa cikin kwanciyar hankali. Da haka muka tattauna da wata mata da ta amfana da wannan tallafi wadda ta buƙaci a saka ya sunanta, sannan mun ji ta bakin masanin halayyar ɗan adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi, Malam Jidda Ibrahim. Amma kafin nan, ga rahoton wakiliyarmu daga jihar Nasarawan Najeriya, Maryam Abdullahi Haruna.
9: Rayuwata.
10: A Uke ta jihar Nasarawa, wasu matan da suka fuskanci rayuwar aure sun kafa wata kungiya mai suna One Love domin taimakawa juna wajen sake gina rayuwarsu. Shugabar kungiyar, Habiba Haruna, ta bayyana irin taimakon da suke baiwa mambobinsu.
11: Matan da aka sake su da waɗanda mazajen su suka mutu suna fuskantar halaye daban-daban kamar na kuncin rayuwa. Yadda muke samu gaskiya akwai wasu bayin Allah wanda suke kawo nasu sadakatu jari'a, wanda na baki bayani akan maganin kudin jari din nan suna taimakawa sosai. Idan mace ta samu aure tana cikin wannan tafiya cikin yardan Ubangiji, ana mata kayan daki, kudin sana'an da za ta yi a cikin gida saboda ya taimaka mata.
10: Ga waɗanda ke shirin sake aure, tallafin ƴan uwansu na ƙara musu ƙwarin gwiwar fara sabuwar rayuwa. Karimatu, wata memba da ke shirin aure, ta bayyana abin da ƙungiyar ke nufi a gare ta.
12: Gaskiya ƙungiyar nan ta zame min jigo, saboda ni mareniya ce kuma ta zame min uwa, ta zame min uba. Ba abin da zan ce ma ƙungiyar nan sai dai in yi godiya, taimako 100%. Lokacin biki na ta zo, ina farin ciki sosai, na san kuma ana taimakawa kuma ana kan taimakawa.
10: Amma yaya al'umma ke kallon irin wannan tsari na mata masu taimakon juna bayan saki?
13: Ya dace sosai ma. Kungiya ne mai kyau, kuma ana taimakon kai da kai. Za a taimaka maka ko mutuwa akai, ko da ciwo ne da ya kama ki, za iya tallafa miki a ciki. Gaskiya yana da kyau.
14: Mana ana taimakawa ma al'umma, yana da kyau.
10: Abubakar Muhammad, mijin wata memba da ke sake aure, ya ga irin taimakon da kungiyar ta yi wa matar.
15: To taimakon da kungiyar nan ta bai wa matana ya taimake ta, ya taimaken sosai da sosai. Abin sai wanda ya gani irin wannan kungiyoyin, muna bukata gwamnati ta sa hannu, sakamakon irin taimakon da na samu na taimakon matana. So duk wanda ya taimaki matarka, in fact ni ma ya taimaken ko baka ba.
10: Ga matan One Love, taimakon juna ba ya tsaya kan kuɗi ba ne kawai, hanya ce ta baiwa wanda ta fuskanci saki damar tsayawa da kafafunta.
9: RFI.
8: To madalla, an gaishe da Maryam Abdullahi Haruna da wannan rahoto. Yanzu sai zantawarta da matar da ta buƙaci a saka ya sunanta, wadda ta amfana da tallafin kungiyar One Love.
16: Wadda gaskiya na shiga halin rayuwa a mijina na farko, har Allah Ubangiji ya kawo rabuwa na da shi, kuma ya sa yanzu ina zaurance har na shiga, har na haɗu da kungiya One Love. To gaskiya na ji dadi da na shiga cikin kungiyar Wolof saboda har an taimaka mana sosai ba ni kadai ba.
10: To yaya kungiyar ta taimake ki wajen sake gina rayuwar ki?
16: To gaskiya ta taimaka min sosai. Na samu miji gashi kungiyar ta aurar da ni da shawaransu. Ko da dan ce da lokacin da kungiyar ta tashi aurar da ni gaskiya ta mini taimako sosai wanda har yanzu ina cikin gode ma kungiyar Wolof. Sakamakon da na tashi banda komai banda abin da zan yi ma jama'a banda kayan da zan kai ɗakin mijina da Allah ya bani. Wolof ita ta yi mini komai, ta haɗa min jama'a, ta taya ni murna, ta yi mini kayan ɗaki. Kuma gashi yanzu muna nan ina nan a cikin gidan mijina lafiya.
10: Lokacin da kika samu sabon miji, me kika samu daga ƙungiyar domin fara sabon rayuwa?
16: A gaskiya sun taimaka min sosai.
10: Kamar da?
16: Gaskiya da shawarwari a lokacin da kafin gab da aure an taimaka mana da kuɗaɗen sana'a. Wanda za mu gina rayuwarmu kafin aure.
10: Lokacin auren fa?
16: To a lokacin aure sun taimaka mana da su abubuwan abinci na fitan biki da su kaya na sasutura na ɗinki da shauransu. Kayan ɗaki dai an haɗa mana set ɗin gado da set ɗin kushin da kuma kuɗaɗen da aka bamu wanda aka ce mu je murke kanmu.
17: Mace na ko'ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa.
18: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
17: Za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
18: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
17: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
18: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
19: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI cikin shirin rayuwata. Ba tare da ɓata lokaci ba, sai tattaunawar shirin da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan Adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
20: Wannan ƙungiya dai an kafa ta don taimaka a juna ne, gaskiya yana da muhimmanci sosai. Because mata da suka bar gidajensu na aure suna fuskantar abubuwa da yawa. Because harka na aure yana da wahala sai da haɗin kai. Gaskiya za su taimaki junansu. Kuma kafa wannan ƙungiya akwai ina ne ma gaskiya ci gaba ne sosai.
10: Wani irin tasiri tattalin arziki da samun goyon bayan sauran mata zai iya yi ga mace bayan saki?
20: Ba sun tattalin arziki da goyon baya da kike magana. A gaskiya mace in aka sake ta kam tana fuskantar wahaloli da yawa sosai. And sometimes ma tunanin ma dey leading to a lot of trauma wanda ma za ta fita hankalinta sosai. So amma idan aka ce a kungiyance, akwai kungiya da take kula da haka, kansu zai haɗu, to kin ga tattalin arziki ya tashi kuma an samu ci gaba.
10: Kungiyar tana da ka'idar cewa idan mace ta yi aure ta fita daga kungiyar, kowane irin ko me kuke gani irin wannan doka za ta iya haifarwa?
20: Hey, that's the best. In ka taimaka mace har ta sake yin aure, believe me, abinda kuskuren da ta yi a baya ba za ta sake yin shi ba. I believe with that. Because dai zama kaman social contract theory ne. Wannan tsari ne mai kyau. A kungiyance, duk kungiyan da aka ce ba doka, to wallahi auren ma da a zo a yi shi based on consensus. Wani za su yi arrangement saboda a yi musu aure, su karɓi abin da a ba su ɗin tunda akwai taimako, kuma su fito kayansu. Amma tunda aka ce akwai doka wanda yankin fita, an ka fita ba za a sake welcoming naka back ba, kuma da ba su conditions na abinan ɗan auren, wannan dokan yana da kyau. Kuma is mun ba dokan, believe me, kungiyar ma ba ta kira kanta kungiya ba. So doka a komai ma akwai doka.
19: Tattaunawar Maryam Abdullahi Haruna da Malam Jidda Ibrahim, masanin halayyar ɗan Adam kuma ƙwararre kan harkokin jinsi.
21: Kuna son bayyana ra'ayoyinku ko kuma ku yi tambaya? To ku aiko da saƙon murya ga shirin rayuwa ta a wannan lambar: alamar ƙari 2349888990.
19: Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku dangane da kafa kungiyar taimakon juna da wasu zaurawa dake jahar Nasarawa suka kafa? Wani tasiri kuke ganin irin wannan taimakon ke da shi ga zaurawa? Sai mun ji daga gare ku. Duka abin da ya sauka kenan a wannan lokaci sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa Radio France International RFI musamman wakiliyar mu daga Nasarawa Maryam Abdullahi Haruna Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya
0: Mai sauraro barkanku da warhaka sannu mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ra'ayoyin ku masu saurare daga sashen Hausa na Radio France International RFI tare da ni Kami Sale. Kamar yadda kuka ji a cikin labarai a Najeriya wani abu da ake ci gaba da muhawara akai shine adadin kwanakin da shugaban kasar Bola Ahmed Tinubu ke sharewa a kasashen ketare sakamakon hutu ko kuma tafiye-tafiye a hukumanci. A kwanakin da suka gabata, ƴan adawa sun ce shugaba Tinubu ya yi tafiye-tafiye har su 52 tare da share kwanaki a ƙalla 261 a ƙetare cikin shekaru uku. Shin me za ku ce game da tafiye-tafiyen shugaban Alfanu ko rashin Alfanu ga Najeriya? Wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko a shafinmu na Facebook. Za mu faro ne da sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka. Balaguran da shugaban kasar mu Najeriya ke yi yanzu a wasu kasashen duniya, wannan ya nuna cewa akwai rashin iya shugabanci da rashin damuwa kan halin da talakawa ke ciki, na rashin tsaro da tsadar rayuwa da kuma uwa uba, ƙare-ƙaren farashin man fetur. Talaka ya rasa inda zai saka kansa. Allah ya kyauta. Dauda Aminu Abubakar kuwa cewa yi, cikin shekara uku a mulki ya yi shekara ɗaya yana yawo kenan. Shi kuwa Salisu mai shinkafa song daga jihar Adamawa cewa yake adadin kwanakin da shugaban Najeriya Tinubu ke kwashewa da sunan hutu zuwa kasashen ƙetare duk da tarin matsalolin da yake bari a ƙasar shi hakan ba adalci bane domin duk shugaba adali ba zai iya tafiya ya bar ƙasarsa da al'umarsa cikin wani yanayi na matsalolin tsaro da kuncin rayuwa shi kuma yana can kasashen turawa yana hutawa sai dai mu ce Allah ya kyauta Allah kuma ya bamu shugabanni nagari masu kishi da kishin al'umar su. Yawan yin hutu da yawace-yawace da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ke yi zuwa kasashen ƙetare alhali al'umar ƙasar na cikin halin ni'iya su. A zahirin gaskiya san bai dace ba. Sako daga Umar Ari Badai daga jihar Difa a jamhuriyar Niger. Mai shayi Aminu Taraba kuwa cewa yake yi idan yana yi ne saboda ya kawo ƙasar ci gaba to babu laifi. Adamu Umar a nasa bangaren cewa ya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya shine fata na amma lamarin sai addu'a. Kada dai a sha'afa ana tare da shirin ra'ayoyin ku masu sauraro ne daga sashen Hausa na Radio France International RFI. Mai sauraro za a iya damawa da kai-kai ma a cikin wannan shirin ta hanyar bayyana ra'ayinka a dandalin shafin Facebook ko kuma turo da saƙon murya a lambar mu ta WhatsApp mai alamar ƙari 234-7566-6641. To yanzu kuma sai ra'ayin Yusuf Sani wanda ya ce Allah ya kyauta kawai za mu ci. Hamza Malam Magaji cewa yi babban yaudarar da za ka yi wa kanka shine ka yadda akwai wani ɗan shekara 80 da zai iya gyaran Najeriya. Ko wanda yake kai ko wanda zai zo dan gaba to sako na gaba kuwa ya fito ne daga wajen Ibrahim Yusuf Abubakar